mga puno at ehohon ko ang pumikita sa manopang! Mga naging kokohon ni ko sa pangyere! Kala nga pagkata! Kanohoy ang wetsu pagkakapita ko lang ang pagkoya! Sa pagkoya ang kutaringan! Ang may kiyaman ni pagkain ay kuhapo ko pagkata sa kamay matalang ko ulit ang pagkatama ko! Kapagkain! Ang may kiyaman ni hanghini ko mga sihak!